0: Bayo James, Omo Bani, Omo Bani. Hey, you know me do lati je obiri. Be no ni. Okay. Okay. Agbada rigi meme sonu mi kodo lugbe nunu o eh inu awon eyan ndu pupo o nigba ti won yan arabirin yi ti won si kede e nigba tani to je alaga fun egbe oselu APC nipinle ko ojisoluwa colonius ojelabi ti won kede pe eni ti o ma be leyin ti o je igbakeji igomina bo ba dasiko ati dibo omo bibi ilu agbada rigi ohun na ni sonayan james to si je wipe leyin opolopo sebi die die bayi ohun le da goke won ni ko to di wipe adebi ti a nlo a ma dopo lopo bi ta ni lo won ni ori pada o pada wa sori bo ba dasi ko eto odibo won ni sonayan james na ni ki gbogbo wa ka sha ti leyin fun ja e ti gba pe a si oju opo laipe yi o tesi lanfani lati ma ba wa se pepepe bi awo baba asona bi awo baba asona nja e ti gba ninu iwe iroyin bi won tin pa note be na ni won so pe ikan ru o lori bo se je wi pe awon onijibiti pa ipai lori ero aye lujara won ni lojojumo bayi ni so eyin ese won lo ma tun raye emule dada amo sibe sibe ago na ni o pada dadi egbeyin ninu iwe iroyin iwe iroyin New Telegraph to jade laaro otuni egbe oselu Labour Party won si wa jo INEC yo exclusion bawo Enugu East by election awon egbe oselu Labour Party won ti gbe ajo ile ise eleto odibo le yi Independent National Electoral Commission won ni oya tarata ni ile ejo se yepere wa le ku asini se yepere wa le ku asini egbe oselu Labour Party ni won so be NLC TUC to ba je pe bayi na lo fe ma ri awon ofe ze hale kutakuta lasan ihun ta won se la won tin so yi o the Nigerian Labour Congress NLC ati the Trade Union Congress TUC won ti pariwo soke o tori wipe ka to ba ndu ni enikan ki toju e si abi aso won ni se ri ku to poju gba eni baba beru loju iye eyan to ja wipe aja ti won le ma ja teyan ba ni owe buruku ni pa fun ni hey beto abo ba nse bayi se be lo won ni afaimo ko ma je wipe awon oyan ise lodi o ibi eto kan bayi to waye ti mo ti menuba iyen International Labour Conference ILC to waye lana ni Geneva Switzerland ni won ti so oro yi o wipe eyi ti ri eni to nroko ko le roko ko de bo ba roko eru a ma ba won to wa lode eni to nroko inu ijaya na lo won wa eni to je are NLC comrade Joe Ajairo ati eni to je igbakeji won iyen Jimo Oyibo ni won so oro yi o won ni nigba ti won foju kan awon akoroyin won ni to ba je pe bo se rire my brother to ba ja bo se ma ma ri lo na ni yi my sister afaimo ka won ma se iyanselodi ti o ni orin tori wipe owo ti won ma bere owo teyan ni ni bi igba ti nko ba ma bere ebo papa eni to ni le o ka nje ti gba ninu iwe iroyin New Telegraph ka se be ka ma se ta ta pin se insecurity orile de United Nation won soro won ni ipakupa orile de Nigeria yi po oju eni agemo ku oju aro Nigeria ni ola agemo ku oju aro Nigeria ni ki lo sele gangan boju o ba wa ti agemo ta gemo obikita won lo ye ka laaro gangan ko se ifura si oro ara e inu iwe iroyin New Telegraph ohun na lo wa laaro tuni seju meje mejo nbe laarin ara wa ta jo fi bara wa soro e je ka lo wo daada 0704700 3341 0704700 3341 ohun ni oju opo ti e fi de odo wa laaro tuni hello
1: hello e ka ro
0: baba wa
1: isa
0: je na sa
1: ejo ẹgbà sọ fáwọn akọlẹ kò tọ́jú wọn wá sí àyà àbájá àti ìjàjà ìròdò
0: ẹkọ́
1: wà ó wọn náà fẹ́rẹ̀ àgbọ́là àdúrógbà ìgbọ́là kan wà ó lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́jẹ̀ sọ ọ́nẹ́sì ìdájọ́ yẹ ó wà ó kì í gan because ó dà ìpẹ́ àwọn ọdún kẹta wọn nọmọ à ń sọ̀rọ̀ ìsìnkọ́rìtì láti jọ yìí wọn ò ní kankan ṣe sí ṣé wọn ò ra mọ́tò gbàjọ débẹ̀ 1.6 million mẹ́nì kankan wọn ni
0: àbí wọn ò ní tẹ́lẹ̀
1: àbí wọn ò ní tẹ́lẹ̀ wọn ò ra

0: Okay.
1: Hello.
2: Yes, ma'am.
1: Mo faramo.
0: Hello. E ti wole e kaaro. Ah, ipin yen ti wole amo a o gbo won yin. 0704 700 3341 loju opo te fi dodo wa. Ile ejo so bi pe no. Yi te ni tele nko. Hello. Ki lo sele? Ah ah. Network. Mama wo si mata je ka won eyan wa so. Ife nkan ko ki won so ero ngba okan won jade lori igbese eyi ti ile ejo gbe. Hello. Olorun so wa nbe. Hello. Hello. E ka ro o. E de ti wole sodo wa o. E ti wole 0704700. Ah wa mo on to fa ti atagun yen de se be to se pafe. An lo kabo e je n pada wa.

0: A car, sir. Look, I'm betting Pua.
1: Oh,
0: Benny Simple, about that's a papa. Yes, sir. Nigerian Labour Congress. Okay. How much a kini, eh, lao, eh, la loro? Ah, eh, lao, you 0704-700-3341. Torinino, itamu, I want your NLC, ni, to buy the pebble shen lolele, it's a jinny bill, duro, I want your shallow di, hello.
1: A carosa.
0: I'm on boy, you. Ogbeni simple lati ibi inu wa ma do te ba le pe pada tori wi pe e la loro. Hello
1: e ka ro
0: sir.
1: Oruko mi ni Conway Adam Salaudin.
0: E ka ro baba wa
1: emotion
0: an gbo yin sir.
1: Ibo ni awon moto ibo ni awon ara bi ibo ni won ku moto lo
0: eh ki lo ju wo
1: so ya kon fi se security men ya.
0: Oh yeah, kilo ju wo yin si dajo e ka eto dajo ami e se eh tori pe ile ejo e se pupo nti ile ejo so ni wi pe rara onjo oro ile ejo yen jo todo yin eh ka lu awon ti won je ka eto idajo ti won se bo ti to ati bo ti ye. Hello o boya apa bi teyin wa ni network yen to
1: ri
0: ah eh e ka ro e ba oruko yin o
1: oruko mi ka asagbede o fi mu ti ko odu
0: aye ka ro baba wa lati agbede
1: a n gbe so po
0: papapa. Hello ah network apa bi ton wa yen ko se enu re eh a ma lo laro to ni e ka eto dajo ti so wi pe lodo tawon I know be ko la nowo ninu awon ti won je eyin eka ti won je osise le ka teto dajo aba won adajo kan wa ti iberu olohun to wa ni okun won e ko lohun ba ko ma se atileyin fun ki iru won ko lohun tun ba wa je kan po si lawujo daada ki won po si abere esin ti won si amo ko lohun je ki won po si lawujo wa daada adupe lowo gbogbo yin te pe wa te si tun ba wa manage asiko loruko ga gba ile ise Radio 1 ogbeni Abiola Peters Adetohun Oluwole loruko mi o ti mo ki wa wi pe loni ojo osegun oba mi oke yo mu orilede Nigeria osegun yo gbogbo wa bori awon ajinigbe awon apani nipa kupa awon agbesumo mi ti won yo orilede Nigeria lenu Olorun o segun fun wa Adetohun Oluwole loruko mi a tun ma pade nigba mi a ku ojo weliweli adura gbogbo wa gba oya ka lo ko iroyin wa lati yara iroyin wa nilu Abuja.

0: Radio 1, 103.5 FM. This is Radio 1, 103.5 FM.
1: Ìtúẹ̀ṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá ò, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojúlégbà lórí ètò ẹ̀ṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, láago 11:00 AM títí d'aago 12:00 PM nílé-iṣẹ́ Radio 1, 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí, kó máa pa láàrú fẹ́bù ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wá, ẹ kẹ́bùn wá, ẹ dẹ̀ máa ta wàràwàrà bọ́mọ ẹ̀ta tí ń tà. Ẹ pé Ojúlégbà sórí 080-230-9498-3 080-230-9498-3. Emi ko ni fowo si juwele baba mi iwo nko.
2: Ako ojo meta kan gbogbo lolufe to ese oro Radio 1 na ni mo wa Tajudeen Ajani loruko mi 103.5 atuko ojo meta aku weli weli ojo yi aku bojo ojo ti ri ole Eko ni opo won rojo taaro yi iwo to ba ti jade nle ole ni o ojo yesu o se weli weli lodo ti wa keke be ti mo lori eto esin oro wi pe owe Yoruba la ma ngbe yewo asa ti se Yoruba ko ni towo temi baje tori enu bayi la bere fi taso se aro ni gboju aso konkon ni gbohun odu mo ko dupe lowo awon ejika ti o je ka so jabo lorun mi o mo dupe lowo awon eyan ti da bi atanpako ti o je ko wo mi o dilagba mo dupe lowo eti ti o je ko ri mi ko da po laigi Abiola Peters GMT1 ye olotu eto Frederick Ayeni anami o tun do ba le do eyan lo lu fe eto yi e gbo ofin o e pe mi sori ago o lanfani lati pe le meji to ba ti pari owo lekan to ba pari e ebo wa fun e bo pari e ku 7 sugbo lanfani lati pe le meji ka le fa aye le fun elumi owe meedogun ni mo ko wa leni te ba ti je meedogun itan aje po se ti nbo ogun ni ma ko wa be ni te ba tun je ogun tan lose ti nbo aje po ogbon ni ma ko wa bo ti bodo ri niyan number te pe si e pe mi sori 070-470-3341 070-470-3341 Number te pe mi si te fi lanfani ati da si owe lojo toni ni oya Ekaro,
3: Jelegba.
2: Ekaro, ki loruko yin bole tin pe?
3: Ayo ni lati suru lere.
2: Alagba, ayo lati suru lere. Aye mu number. Owe meedogun lo wa nle lojo oni.
3: Owo number 15.
2: 15
3: eedogun. Eedogun be
2: sir. Oya. Ko lowo, ko logun. E pari e owe ni e o.
3: Alolohun.
2: Ejo mo beyin lori eto yi, e ma duro gbo ipari owe yi ko to di pe e ma ko ti agoyin tori ojo oni ko tori ojo mi ni. Alagbayo.
3: Yes sir.
2: E gbo pari owe yin. Ko lowo ko logun. Ade oba se meji o gba kan o. Ko lowo ko logun. Afin oba se meji o gba kan o. Ko lowo ko logun. Olori oba se meji o gba kan o. Awon ajoye ni e fi le ko le ijoba. So di bo ba lo ba kuro nu ilu. Lo sele yi o. Abi koruni o ti ndo yikani. Eyin na e wo n tawon terrorist n foju wari ni Nigeria ba e won Boko Haram o. Ade ti mu lowo yobo ketele. Eto ni e ma ba mi bo. Eni le ni je. Ami eni abe lowo awon ni e. Baja ba dagbada na tamateku ba wewe je tolongin ni ba so ba nte Radio 1 awo gbodo fuya mo tori eyin ajanukulu aye adaba bata loje yagada loju erin palapala jongirojo paye pe deni akolu ki be ni oya so re afen to ba ntoju rin lo le duro wa aye ni wa di stone le sa duro bi pe leni eri le ni je ko buru Oh, le lo. Asako kwa adu koko eni o dry. Ayani, oh, le lo. Kilo nuko ya mi to. Hello, talo wa lo joko.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello. Eka ro, eba, yin radio yin esile.
3: Hello.
2: Hello, an gbo yin. Lati bo.
3: Lati
2: ejigbo. Ejigbo, oruko yin. Alagba, ayoba mi. Oye, mu number.
3: Number
2: karun. Boluwo ba gbe boya sauce.
3: Bi.
2: Eh mo. Boluwo ba gbe boya sauce. Ki woli na mo pa na adebore o. Then bi mo ba ri asodu e ma bu mi ngba won obu o fi mi le je ma ba temi lo ototo la wo gbo ose bo ti ri niyan boluwo ba ti gbe boya sauce ki woli na mo se kini ko mo pa na adebore ese mo dupe ese radio one na le wa 103.5 owe le si oro ro lo si owe owe ni oro kinki to ku fun opolopo gbo hello
4: hello
2: e ka ro o
4: Sulaiman lo pe lati ma foluku da.
2: Alagba Sulaiman lati ma foluku.
4: Bẹni.
2: Oya. E mu number.
4: Number 1.
2: Okan.
4: Okan.
2: Egbo owe yin o, looto iyawo yin le bi ebo. E pari e. Eh, iyawo yin o le be ebo. E pari e owe niyan. To se bi egbo pari egbo pari owo yin alagba Sulaiman nitori ojo mi looto iyawo yin le bi ebo iya le na o ba abo mo o e pe ta baba wa ta ba ti fe iyawo wa ma se gegegegege iya le wa nle o iyawo yin le be ebo iya le na ko ba abo mo o olohun ba ni je be okay sir e ma ba mi bo lori eto hello Hello, ta lo wa loju opo? Ah, e ma pe mi sori number temi, number station ni e pe si. It's 0704700341. Le di wa le jasin. Hello. Hello. E ka ro o. Aku ya leta. Le di wa le wa. E tu esi oro lo lowo pelu Tajudeen Ajani. Eni o ba foju elegbakun ku sese nbe. Hello. E ka ro e ba mi gbohun soke die. Tinu Ade lati Ibeju Lekki. Aha, oya. E mu number. Number keji. Number 2, Tinu Ade lati Ibeju Lekki e gbowe yin o. Loju onimukumu. E pari e owe yin niyan. Loju onimukumu en to se pe ko si nti o le mu. Kí lẹ pé?
5: Andara.
2: Mi ò gbọ́ yín o. Dọ́fíndára ara kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ gbọ́ ìparí òwe yín. Lójú onímukúmu, omi ògógóró máa ń dàbí wàrà ni. Ó máa dàbí wàrà ni. Ògógóró yóò dàbí wàrà lójú onímukúmu ni. Kí ni o lè jẹ́? Ó lè jọ dàbí ìbọn ọ̀bá ní bínú. Ese o dupe oya egbe polowo oja wa sori eto ya ri pe mo ta warawara bo mo ta tin ta ni bakan na egbe ebun wa sori eto yi elo a le ma lu logo enu ti wa ni pe mo ta jaye pe fara ilu ke mo ba gbowo okuta tori te ba egbe hoho yo tan le re di bini bini o bini bere bere o pada bere elo ta lo wa loju opo elo elo Is that 70 40 47 00 3341? Eh? I beg you. Say more, ba. Is that 70 47 00 3341? Radio one, let Jassy. Hello. Hello, wa loju opo. Oh, when gum me? Oh, when gum me? Oh, when you are a kinky? Ta fin gi o kan kuro lorun lai farapa. Owe ni o dabi ena ta ba fe ki alaigbede ko gbo nkan ta nso tabo mo kekere mm ira kekeke nbele ti opon ah o ti je ko ye hello e ka ro
4: hello
2: oruko yin bo le tin pe alagba kudayo lati musin oye mu number
4: number 5
2: arun ti lo
4: number 7
2: 7 eje e gbo weyin o iyawo ile to sese we tan so ku ni mo ti en ba soro abobirin hello hello e gbo pare owe yin iyawo ile to sese we tan to ro so mo ya loju ore oko to tun lo lagidi gba e fura si yo yan le yo se kini yo yan le yawo lo to ese we tan to ro so mo ya loju ore oko to de lo lagidi gba kini an pe ni lagidi gba ile keta ya wa ma nlo laye atijo to ma n to bi gbangbangba yen o n pe ni lagidi gba o de ese we tan ni ore oko e lo de joko si yara agbalejo yi ah e fura si yo yan le be ni re ese re le mo e toni esin oro be ni le de wa na ni mo wa oya en la ya wo owo si ku nle ah eh number 3 ko se to mu number 4 wa nle o 6 wa nle o 8 9 10 won ti de be a wa so re let me to 14 bi won ti mu en ba la oh la nfani lati pe le meji temi niyan o ka le fe lomi na laye enikan ki je kile o se kini kile o fe e mo gbagbe lati gbe polowo oja wa e fe polowo oja lori eto yi enu ori pe mo ta warawara bo meta tin ta ni pe mi sori number mi 080-230-94983 Hello? Ekaro? Hello? Hello?
4: Ekaro?
2: Ekaro? Ojo ko pelu oruko yin bo le tin pe? Alagba Kazim lati Abule Egba. Eto esin oro lo nlo lowo ni Radio 1. Oye mu number.
4: Number 1
2: won ti mu.
4: Number
2: 15. I want to move. Number 2 gbeyin.
4: Number
2: 10 ewa. E gbo owo yin o, won le gbe die. Won le gbe die. Ah, hmm. Hello, my dad.
4: Ah,
2: I like what Kazim. I bought Paro with you. One leg bed, dear. A leg bed, dear. A moo, yeah, dear. A feeling ready. Load you any tone, loy, dear, tear. And took bad, load jaleke. And took bad, load jaleke. One leg bed, dear. A new bed, dear. A one moo, yeah, dear. A feeling ready. Loju eni ton ready edi eti e to sonu ah en to gbadi lo se kini lo jaleke o o lo jaleke o iro to ba jomo o to o ma yi o ni pa mo wa o e se mo dupe amen e toni e se oro ah owe yoruba o ma da pupo o ale gbogbo enu ni mo fun an so wi pe to ba tele iwe mimo bibeli ta bo ba tele alquran alapele ta bo ba tele owe yoruba eni na ma ri aye wa atu ah atun ri orun se tori ko si bi to we yoruba ti ni ko ririn kurin oni ja ko mo kirin san eni abire kirin ru ko si bi to we yoruba ti ni ko ri agbalagba fin ha hey o ma se pataki o se ku to ba tele owe yoruba hello hello
4: hello
2: hello
4: hello ka e ku ya le ta e ku eto
2: awa ni e oruko yin bo le tin pe Alagba, Alabi lata gege. Oya, emu number. Emu number.
4: Eje ka mu number keji.
2: Number keji.
4: Bẹni.
2: O ti lo.
4: O ti lo. Number kefa.
2: Number kefa o wa nle. Egba owe yin o. Aranmu ni. Aranmu o fi gba kankan. Aranmu ko fi gba kankan ba nja. Aranmu o fi gba kankan ba nja.
4: Ko fi gba kankan ba wa ja.
2: Bẹ ni ko fi gba kankan ba nja o. e pari e
4: bo se anu mo fi da kokon ba wa ja bi o se nsoro ni e ki se ko be de kokon ja
2: eko eko wa yoruba kan owo ogbe bi mbo lowo ogbe ni gbogbo e keko la ijari e bo pari owo yin alagba alabi ara mu ofi gba kankan ba ija soye e ma fun gangan ni dundun ko ma so ko le n ba wi o e ko ti gangan ba ran mu gangan ma ran mu ni te ba ti bere si se bayi gangan ma ran mu ni ara mu ofi gba kankan ba ija soye e ma fun gangan ni dundun ko ma so pe o le se kini o le n ba wi o yen ni pe te ebu ba je ebu ara eyan e ma se kini o da na e se mo dupe e toni e se oro Radio 1 na ni mo wa 103.5 taju din najani loruko mi en to ba laya o wo bo ba ti e ti gbowe leni ko tu mo pe Richard card 50 naira ti wa fun eni to ba ti le pari owe kan leni a pe mi leyin to wa ko gba card e mo gbagbe pe mo so ni jejo wi pe awon ekan ebun kan bo awon ekan ebun o nbo lato se to nbo lo iwo to ba ti gba owe number 1 ankara opa mefa lo ma gba beni Akara, no, egberun meta lo ma gba 3000 naira lato se to nbo lo iwo to ba gba owe number 5 lato se to nbo lo ankara opa mefa lo ma gba alaja yoyin oye lo ni ka fun yin iwo to ba gba owe number 10 lato se to nbo lo ankara opa mefa ni won na ma gba beni anke texa lo ni ka fun yin yana pa yana wa lato se to nbo lo eyan ko le be owe number 1 to ba ti gba latose to mo lo 3000 naira lo ma gba owe number 5 to ba ti gba latose to mo lo ankara opa mefa lo ma gba owe number 10 to ba ti gba latose to mo lo ankara opa mefa lo ma wa amo nre ti ebun e kebun wa n fun awon owe kokan nu meedogun yi se beyin ni se be mi ni e mo mo yin tele tele taju din naja ni en to ba fe le foju elegba kun ile ogbo ni lu mi ojo mode lo ja be aye ni o tun le ogbo de wa do ba le o a ri su o olotu ni a ri su o wa le o asodun le yo yo ko wa le ibo wa ni oni christian ni oro christian lele musulumi ni mi o se bo rogun ko la so oro ile anama ni ina wo ile anu o se yera fun be ya sa fun ti le baba itan lo wa ti le ya o se fi saru oju ni dati ni abuku ni fi kanyan Radio 1 na ni mo wa itu esin oro lo nte si waju e mo gbagbe lati gbe ipolowo oja wa ti e ba gbe ipolowo oja wa sori eto yi a ri pe mo ta warawara bo meta tin ta ni omo wale leto yi omo wale ni o ti wa ni Radio 1 ti pe ti gbagbe ni omo wale ni itu esin oro mo wale ni mo dupe lowo awon eni bi eni awon eyan bi eyan aye si wa fun bi ise dupe lo si abi dara olowo bo tin mi owo ti mo nwo ya kan do ni mu o ni fi gbo mo sin ma hora ma hodi ebi ki pa ikan na wo dale o ni kinara ko ati o sa mi ko gbe to ami mi o wa adura boju o ya san wo adura o le dara le loyibo isaro 70 40 00 3341 isaro 70 40 00 3341 hello Hello? Hello?
5: Press 1 to copy
2: message. Hello? 0070 47 00 3341. Ojo potato, lati le dasi e tu esi oro ni Radio 1. Le ti mbo yo ya, ete soju e. Owe si kule. Hello? Hello?
5: Hello?
2: Hello, e karo? Aku ya leta Oruko yin
5: Hello
2: Hello a ngbo yin emi ngbo yin
5: Hello
2: Hello hello hello
5: Hello
2: boya kini service yen ni o da lodo yin me ami ngbo yin kete kete gan ni pelu Hello Hello ara e wa je n tu number ko 070 47 00 3341 Hello?
5: Hello?
2: Hello?
5: Hello?
2: Hello?
5: Hello?
2: Aku ya leta, ta no pe bo le tin pe. Kerry? Oh, look, I oh, the wallow. Oh, that's what I pay.

0: ba mo de o ba lagbe kele owo yin niyan pari e ora egbo ipari e ke to lo egbo pari e nitori jo mi se ngbo mi sa ba mo de o ba lagbe kele ki so pe wo yi ola mo ti doju ogun ah oju ogun mo ni ba mo de o ba ni to gbe kele ko wo yi ola mo ti doju ogun oni to gbe kele ni be ni omo de o ba lagbe kele ko ni so pe wo yi ola mo ti doju e se po sa e pe fun wa agba oni tan loke pe hello hello e ka ro ku loruko yin baba lukman lati matogun e ba gbo soke die number 11 le mo abi agba yewo ni baba ebo je ni ba iban ebo je oya e gbo ipari owe yin agba yewo ni baba ebo je emi mo da to bayi ni o so badie elomi idawo be ni seri opolopo omo wa nba ba wa ni eh akan mo sa lo eh we o ti ye nju be lo abi nkan ta wo enikan ran kan tutun sin ah je yewo elera je yewo je ra ah be gele lo ti ri agba yewo ni baba ebo je emi mo da to bayi ni o so omo elomi di kini ni o so badie elomi idawo hello
1: hello sir
0: e ka ro
1: e ka ro sir
0: uruko yin bo le tin pe
1: uruko mi ni baba joshua lati igbogbo
0: baba joshua lati igbogbo Oh yeah, ori eto esin oro lewa ni radio 1. Emu number.
1: Emu number 7.
0: 7 eje ti lo. Number 8, number 9 to ku laarin yen ni o.
1: Emu number 8 no dai mata.
0: Eje ejo. Egbo owe yin o. Aranmu ni e tun ramu.
1: Aranmu ni e tun ramu.
0: Oni ga e tun aranmu ni e tun ramu.
1: Okay.
0: E pari e.
1: Ha
0: baba mi na gba go e se mi ni e tun ramu ina wole e bo mi pa
1: baba mi mo
0: e gba pari owo yin tori ojo mi aranmu ni e tun ramu ina wole e bo mi pa o le lo nbo yi omi tutu opo le
1: Ah,
0: I'm not my lady, your mom. Could I move with you? Ah, when you're basket, but I kiss a couple. You wait to Moko, you wear sorrow, a packing, Mokakaki, Mokakaketa, Mokakani. Ah, to buy her away 20,000 in Melanie. Oh, my body, Latin school, to move with Manuwa, Lato do Luque, at your daddy at mommy, and Mayo Colonel Marano. Some are not Lupe Lolodo. Hello.
1: Hello?
0: Hello? Hello? Omo pe daddy ati mommy lolodo. Omo to mo we marun wa lati school lati odo oluko e. Ti daddy ati mommy te wa meyo kankan nu mararun. Te ba nawo ge iwe esun oro oju elegba. Mo ko apa kini, mo ko apa keji, mo ko apa keta, mo ko apa kerin. 20,000 fera e ma bo ni radio 1 lodo wa nbi. Number 1 Adekunle Fajiwe GRO ni Keja. E ma bo. E ri sina. Tabi Kerin Razak, tabi Yusuf. Te ba de fe ki ka mu wa sile yin e sanwo oko pelu owo owe ni adodo yin iwe to ye ki eyan owo ran se so omo te nbe loki okun ni iwe to ye ki akeko ede yoruba ko ni lowo ni iwe to ye ki oluko ede yoruba ko ni lowo ni iwe to ye ke yin ah pede pede soro soro elere ori itage te ye ke ni lowo ni be ni iwe to ye ke ni lowo ni tori ogbon yi o pin si bi kan ogun lo ni owo yoruba gun lo bi ogun ni ko se to le fowo so ya pe gbogbo owo yoruba lo mo tan ben ba ni ko se to le hello hello
1: hello
0: hello
1: hello
0: e ka ro o ta lo n pe bole tin pe
1: lati aliu lo lati sogun
0: le kele poruko yi
1: aliu
0: adekunle lati sogun le
1: ben
0: oye mu number ori eto esin oro lewa ni ri to wa
1: number 9
0: 9 esan
1: Ben.
0: Egbo owe yin o, iwo laraba, iwo ni roko fun gbogbo molebi.
1: Iwo laraba, iwo ni roko fun gbogbo molebi.
0: Beni.
1: Ona je ki adua ni

0: oruko Jesu.
1: Amen.
0: Ni oruko Jesu.
1: Amen.
0: Ni agbara to nbe ninu eje Jesu.
1: Amen.
0: Oluwa lasiko yi wosan.
1: Amen.
0: Jande.
1: Amen.
0: Gbala.
1: Amen.
0: Dusile.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Kuko yi wasu mi fun ti akoko yi ni ifalowo soke Oluwa. Ifalowo soke Oluwa. Eje ki nbere tami ni pese arakunrin kan ti o ro pe o le je eniyan mo laye ṣugbọn ti Olorun fa lowo soke. Eje ki nso tami nipa aye arakunrin kan ti ara aye re ti poluku musu bi eni pe ko le ni tumo mo ṣugbọn to ba anu pade gbọ mi iwo olugbo mi loni bi emi ba se woli Oluwa wa ba anu pade.
1: Amen.
0: Mo ni wa ba anu pade.
1: Amen.
0: Arojo ko ni itan yi mo soro nipa itan Saulu. Saulu je omo baba kan to lowo sugbọn aye Saulu n wo ropo nitumo tori eran baba Saulu meji pere lo sonu eran meji pere baba re wa ran Saulu pe ko ma wa eran kaakiri nu gbo ejo bi eniyan ba ni se abi to ba se pataki lowo baba e si o to ki baba o fo mo le pe ko ma lo nu gbo wa eran kaakiri gbo mi lagboye baba e to wa fun ni omo odo meji pe etele etele ki lo de ti awon omo odo le ma wa eran ka gbo mi o iwo to n gbo mi lowo o gbogbo to dabi inira fun o loni awon se to n se to dabi egbe fun o loni yo di ayo fun aye
1: re. Amen.
0: Mo layo wi pe Saulu o kose ni jona iba se ko kose fun baba re ni iba ti rogulo gbo mi iwo si nla ni ki aran omo agbalagba omo ko ma wa agutan kaakiri ko ma wa malu kaakiri nu gbo ṣugbọn Saulu oko Saulu wa eran titi ko mama ri o mama wa eran yi ko mo ri o ti wa sun o wa pinnu pe eje ma pada ṣugbọn a dupe tori omo odo eni t'Olorun o ran si o ti o dari e si bi ogo re Oluwa yo fi kan o loni.
1: Amen.
0: Omo odo lase lo wi pe baba woli kan wa je ka lo odo woli kan to wa lagbegbe yi woli to wa lagbegbe yi so ba se rin rin ajo wa fun wa ṣugbọn Samuel so pe emi o lowo ti mo le fun woli omo odo ni mo ni nkan kan ta le fun mo ni nkan kan ta le fun woli won si gbera won lo ṣugbọn ki o to da o Oluwa ti ba woli soro pe enikan bu aba o eni ti bu aba eni yo je oba gbogbo Israel eni ti aye o mo eni ta aye o kasi eni ti baba o kasi ti mo lebi o kasi wo ninu ai kasi re wa debi ogo re.
1: Amen.
0: Aye o mo loni sugbon okiki re yo kan.
1: Amen.
0: Okiki o mo re yo kan.
1: Amen.
0: Ogo won yo faraha.
1: Amen.
0: Gbo mi ki oro e le da oloju to ba wonu we Samuel kini ori kese ketadilogun o so wi pe
2: nigbati Samuel ri Saulu Oluwa wi fun pe
0: Oluwa ni o ki se niyan Oluwa so fun wi pe
2: wo akunrin
0: na ti mo ti soro re fun o
2: akunrin na ti mo soro re fun o
0: oni yo joba awon eniyan mi gbo Olorun so fun Saulu pe Olorun so fun Samuel pe sori to ba ti debe yen o oni o bo jeun e do jeun po ni eni tin damu ka kiri aso Olorun ti ri Olorun o wa ori loni.
1: Amen.
0: Agbara mi mo wa ori loni.
1: Amen.
0: Mo Olorun o wa ori loni.
1: Amen.
0: Bi Saulu se de onje ti wa nlele mo ni baba e ma wule o e wa ba mi joni o je ke ale mi pelu e la ajo jeun agbara ti ba o ba jeun agbara ti ba ijoye jeun agbara ti ba olori jeun yo wo mu aye re loni.
1: Amen.
0: Mo gbadura o sise oni baye re o.
1: Amen.
0: tori opolopo nigba te ba ri ori ofe iwa mo si lo opolopo ibi ti won ronu pa won o de te ba de be te won a ma ba be je bi Saul ba ba be je lasiko yen ni ko ni joba pelu wariri lo njeun lo njeun gba mi ito ti de bi omi ni o tori gba to ya gba ti familiarization ti ibase popo ari fi wole amma gbeyin aye Saul ugbo ye ko ni mo nlo loni o jeun oni elo sa kabiyesi oni kabiyesi ba eyin le joba ile Israeli gbomi mo so loni wi pe Olorun ti mo nse ti mo gbekele asawari aye re
1: amen
0: Olorun wa Saul ri o so fun Samuel supe mo mo kankan ko si eni tolorun o gbega ti oni lowo eyan ninu gbomi omo odo Olu so fun pe woli wa Olorun si ti ba woli soro ta ni woli ti e se wo ti ba po ara re je lodo woli e nje wo ti e ni woli kan pato bayi so ti e ni woli Olorun kan pe woli mi leleyi to wa laye re ati gbogbo eni oba ri oba lo gbomi legbo ye Olorun ti gbe woli kale fun Saul bi Saul si ti de to jantan oni gbo ayan fi Olorun apere kan fara han bi o ba ti ku olodo mi wo di elomiran bo si se kuro olodo re o si di woli o de ni tin so tele o de ni tin riran leyin wa su mi loni iwo na o di elomiran
1: amen
0: ni papa ti agbara olorun mo ni wa di elomiran
1: amen
0: ni pa yenu olorun mo ni wa di elomiran
1: amen
0: bo ti bo wu dada ta ba lo sinu we ori David orugoji ti makese kini ati ekeji ogbon ti David so ni pa ifadide olorun ni pa igba igbedide olorun o wi pe
2: ni duduro emi duro de oluwa
0: o ni ni duduro emi duro de oluwa jawo duro de oluwa duro Ore duro ore duro je kolorun ta

0: ninu se awon apostoli ori keta ta ba wo ese ikefa si ikejo bibeli so oro kan be ta lo olorun ran fun won na yes
1: peteru
0: wi pe
1: padaka ti wura mi ko ni
0: okunrin kan mo ni aro mo ni won wa ma nte system bill tan pe ni dara dara lojojumo oro re ti su awon mo le bi o su awon ore an na ni o gbe wa mo ma toro bara a le se ti e mo nigba to su awon eniyan lorun o dide fun ran lowo re
1: amen
0: nigba to su awon eniyan lorun o dide fun ran lowo re
1: amen
0: yes
1: beteru wi pe fadaka ti wure mi
0: ni fadaka ti wure mi o ni o
1: sugbon
0: ohun ti mo ni
1: eyi
0: ni mo fi fun o
1: ni oruko
0: oruko jesu ti nasareti
1: ide
0: ki o si ma iwo gan loni ise re ko rin
1: amen
0: aye re ko rin
1: amen
0: no lowo mi o lohun kankan ti mo fi fun o ni pe dide ma rin
1: amen
0: iwo lase gba idane
1: amen
0: iwo afoju gba iriran bayi
1: amen
0: iwo ti sere o lodu tumo ti o ni tumo o ye gba ya nu re
1: amen
0: owo agba lorun ko fara
1: amen
0: yes
1: o si fa ni owo soke
0: ki la no se o fa lowo soke
1: o si gbe edide
0: o ba gbe edide
1: ni oju kan na
0: loju kan na
1: ese re ati egungun kokose re si gbokun
0: o fa lowo soke o si gbe edide loruko jesu woli ni mi eni ti o gbe odide o dodo re
1: amen
0: ya no se fara ha
1: amen
0: ogun re o buya
1: amen
0: mo ni ni inu we Luke chapter 9 ti aba wo dada ni verse 27 re ki lo sele yes
1: sugbon jesu mu ni owo
0: jesu mu lowo
1: o si fa soke
0: o fa soke
1: o si dide
0: eni dani ti etita o ba dide yes o fa lowo soke o si mu dide lo ba fa le baba lowo jesus fun ara re fa dide oni nbe nikan ti o fa o dide famigo ke baba ma je ndabo isale ti su mi oluwa famigo ke o famigo ke baba ma je ndabo eni ti o fa lowo soke yo dide loni
1: amen
0: ya no se para ha
1: amen
0: gbo mo ti so fun o pade mi ni ojo jima to